Hayi bafethi hayi ngiyashisa le 28 lena amajensi hayi ngifuna ukulanda iGTI iface lift amajensi hayi angisagcwali ngayo ubhekwa uma akagcwali ngayo le 28 leli majensi.